0: pagitan ng mag-ina.
1: Nanay! Nanay! May manok po sa kusina! Tinutuka yung bigas natin!
2: Ha? Paalisin mo, anak!
1: Uy, manok! Alis ka daw dyan! Nanay, ayaw umalis eh!
2: Anak, takutin mo!
1: Araw, ganun po ba? Awu! Manok! May mumu dyan! Hala ka!
3: Dato lamang!
4: The year is 1960 and this song is number one.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Good evening, ladies and gentlemen. Kinsa kaha ang makakuha sa corona sa mutya ng barangay?
2: Mga Kanor, aninang risol?
0: Salamat ni Muto. Aniya na sa kong mga kamot ang resulta. Ang mutya ng barangay goes to contestant number 4!
1: Yes!
0: Kagwa ka na, umayana ka. Dapat malipay pa ka.
1: Yes! Yay! Thank you to my fans! My family, friends! Thank you!
2: Mang Kanor, di mo na mauwi mong announce. Number 3 man ang winner, nila ang number 4.
0: Oo ba? Pandamay. Mali niya akong itawag. Natay gamay nga technical problem. Tungod kay na-fluctuation sa kurente. Mali ang na-announce. Ang bida o guday, contestant number 3! Ikaw ang mutya ng barangay, contestant number 3!
1: Ha? Dili ako?
3: Yes! Ako ang bida o! Thank you to my family!
1: Unsa man ni Mang Kanor?
0: Dahil gisugor ako ane, Bonnie nagsugor sa kuwa nga. Number 4 daw ang basahod.
2: Takara mga Mang Kanor! Ikaw nagbasa dira ng ano kung may pasangil na ni mo?
1: Dili, tsuko palabot ane Mang Kanor!
0: Kabalo ka dahil, nabungo lang ka. Ano may kalitra magkag-yes, yes, daw, thank you nga. Kili man ikaw ang winner.
3: Thank you!
1: Ang pinang corona, ang pina!
2: Ang pina!
0: Mahalabo na! Thank you, ladies and gentlemen!

0: Hugot pa more!
1: Hindi ako nagda-diet ngayon, ha? Pero ang wallet ko, payat na payat na!
2: Hugot pa more!
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: honey.
1: Nabuyong na naman si honey mo, honey.
0: Halika nga dito, honey. May tatanong ako sa'yo, ha? Do you love me?
1: Of course naman, honey. You are my wife.
0: Talaga? Do you really enjoy my company?
1: Of course naman, honey. You are my wife.
0: Sigurado ka sa pigtatara mo sa kuya, sweetheart? Ang binibigluloko mo man sana ako.
1: Of course naman, honey. You are my wife.
0: Halika dito! Iwife ka ang bandok mo talaga. Inos-nos ko yan.
1: Of course naman, honey. You are my wife.
0: No choice.
2: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
3: Kumutirada, danlog pa sa okra.
2: Ako na good ni.
3: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
2: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
3: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
2: Si Mang Kanor.
4: Excited na kayo kakaroon. Kay mo chata to akong hapon maging minyo na sa kuwa. May na kayo maandam na ako na akong brang akong gipalit. Pagod ako ipakita karoon. Padato na jug ko. Naghanad yung lapad. Hindi nang lapad nga mainom ko ng lapad na kwarta. Uy, ay, nana siya. I-chata na ako siya niya. Hi, Papa Song.
5: Hi, how are you, my dear?
4: Very good. Muram na bulldog kong hapon, oy. Very good, Papa Song. When are you coming to the Philippines?
5: Very soon, my dear. I will go to the Philippines and I will marry you.
4: Oh, my gosh.
5: Hi. Oh, my dear, show me your body. I want to see your body.
4: Ay, nagpangagot na yung papasang na ako. Okay. Hubunan ako na akong duster. Do you see this?
5: Oh, very big. Sexy body. Very good. Hi. My dear, show me your face.
4: Gusto na ganyan makita na akong daguay. Charan!
5: Oh, very exotic. I like it. Very unique. Hi.
4: Oh my God. Unique din kina kong daguay mo sa mga alinol yun ko sa mga foreigner. Papa Song.
5: I like you. I will marry you.
4: Papa Song, excuse me. I will go to CR for a while.
5: Oh,

0: na pa. Alas 12 na wa pa manigipatay ang computer. Gandong di, kanigin ako ugangan mo gamit. Kalas-kalas ang kurente, mura na mag-iabono sa pambayad si Bill. Ibton ko ni computer na na. Kanya! Panabay, ang ako ugangan.
1: Anong niya mo manigipatay ang computer? Kapala ba ka nga nag-video chat ko sa ko ang pangasaw unun nga hapon? Ang opapasang menu anak ko?
0: Oh, pasaylo alam ko kumawa. Magkukabaw nga. Napaday ka. Binakuktulog na ka. Ala, sige. Gamitan na ng computer kay matuog na ko na rin.
1: Patal paggamit ako, ani. Nga napalong na. Kinaljojo ka niyang kanura ka. Pakaalabero yung kayo. Kabalong mo dato na ko. Ani-ana, mauna ang computer. Ay, Papa Song! I'm back!
2: Oi, I don't like you anymore! You're just another girl! You just leave me!
1: Papa Song! Nanghihiram ang ko!
2: I will not go to the Philippines anymore! Goodbye! Sayonara!
1: No! Papa Song! Kanar! Ibulag ano nung ko sa ko ang papasang. Wa na ko'y kwanta din ako mo dato, ane.
0: Ta, nirisyon mo.

0: Pare,
1: mm.
0: Sa iba yung mga yun.
1: Yo, pinya?
0: Oo, oh, yung mga pinyang yun.
1: Oh,
0: mga bagong pitas sa'yo.
1: Akin, akin.
0: Mga pwede makahingi ng isa.
1: Hingi?
0: Oo. Oh.
1: Pengi? Asan ka nung nagtanim ako niyan? Nung naghihirap akong diligan niyan araw-araw? Nung inaan, di ko yan, asan ka nun, ha? Tapos hihingi ka?
0: Nasaan ako? Tinatanong mo tayo.
1: Asan ka nun? Nung panigirapan mo yan?
0: Kasi nakulong ako eh. Dahil nanghingi ako ng pinya dun sa isa kong kumpare.
1: Ganun ba?
0: Oo.
1: Kukuha ka ano? Tatlong sako. Kunin mo na.
0: Isa lang.
1: Kunin mo tatlong sako.
0: Sige. Isa lang. Komedyante ka ba?
1: Oo.
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Brad.
2: Saan nangungungum ka, Brad?
1: Lako isulti ni mo. Ay pagsabaha. Nayon at sis, Miss Dere. Naa daw bayot sa atong boarding house.
2: Unsa? Nay bayot dere? Kisa daw, Brad?
1: Gusto gid ka makabalo, Brad?
2: Oo, kailangan ko makabalo, Brad. Bas, delikado kayo na, Brad. Kisa dere, Brad?
1: Gusto gid ka makabalo? Gusto gid ka? Kiss muna.
3: Ana!
4: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Ang Jimmy
1: Kaya sa Ricardo, sa Linsa Appliances, School Supplies, pagkaon kagamit sa balay.
0: Ang Changi Unichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
0: Ang Changi Unichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby.
0: Ang Changi Unichon!
1: May mga balaklon na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, babakla ko bi ref, Choy?
3: No, pag-upa man lang ang ref niyo sa balay niyo.
2: Amo na gani, Choy. Pagkabot ko kahapon sa balay, walay na. Ipamangkot kong boyfriend ko. Kung di nakadtong amon nga ref, hambal niya, basi ko na misplace ko lang ko no.
4: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
5: M.O.R. Classics.
6: More music.
5: M.O.R. Classics.
4: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
7: Manila style.
8: Disco.
7: Novelty.
8: Jukebox.
7: Standard.
8: Ballad.
7: Folk.
8: Country.
7: Rock.
4: From the year 2000.
5: M.O.R. Classic.
4: The 90s.
5: The 90s.
4: The 80s.
5: The 80s.
4: To the groovy 70s.
5: 70s.
4: M.O.R.
5: Classic.
9: Remember this golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
10: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
5: Classics.
9: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On M.O.R.
5: My only radio.

0: makabuang. Kung kisa, drugs. Kung kisa, ikaw.
1: Bow! What the?
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: about parenting testimonial.
1: Akong gali si Dulpo, taga Singkang.
2: Tay, taguon, tatay mo identity, tay.
1: Ay, ako, hindi gali ako si Dulpo. Ako gali si Romano, taga Barangay 65. Kabalo ka mo, nagdaog ako sa luto. Subong milyonaryo na ako. Eh di naman tabo kung wala ako nagpamati kay Mami G. Inamantayan ko ginabing horoscope ko. Kay Tay Mingin, inlawag niya mga lucky number. Sabay ko daw, mayo tayan sa luto ba? O muna nag-desider ako nga, mataya ako sa luto, mutong adlaw. Kamakon mo nga, sunod adlaw, nakita ko mga numero ko. Kamuamugid ng resulta. Daog ko, pero gusto lang pabayad siyang utang. Nalipay man ko kay magkukaon siyang Ginoo diri sa atong kalibutan. Naimpas ko na tanan-tanan ko nga mga utang. Pati interes na bayaran ko. Abo na gani ka mo magpamati, baka mo kay Mami G kay naghahatag na siya din ang

0: kalaran nyo kung aga. Ilista nyo, inyo mga laki na bear, pati laki color, tayin nyo sa piryahan. Basi magdaog ka mo si snack. Kukun man ang inang pichil-pichil na kagina mga set-set na. Tungod sa MOR, nang manggaranon ko, abaw perte!
1: Classic FRC on MOR Classics.

0: bo? Kaino amsin ka na lo ka kulup ha?
1: Ma'am, may ada ko kasi cardiovascular disease ka kulup.
0: Kaupay ni mo, permi nala. Sige daw, ispel daw itong ay mo sakit.
1: Ma'am, liwat. Joke lang ani. Ubogad lao nog tak sakit.
0: Sikat!
2: This is the sound of Classic FRC. You

0: This is the sound of Classic FRC.
1: Classic FRC.
2: Hey, have you ever tried?
3: When I say I'm spinning round, round, round, round, smoke blast stained my car.
0: This is Classic FRC on MOR Classics.
4: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
5: Ako, si Lito, 22 anyos, nakandun. Katong wala pa ako kagamit kang Maninoy Wonderlana, nga ra. Rako, tibugas-bugas, isaguya ako, rako, punggod. Rako, kay bitlig-bitlig. Rako, rako, ang tilawan nga bulong, pero giti alibyo, tanakan sa nagkuya nga dya. Isaga na ipanumdob, takandun, eh, nos-nos ko lang sa pildiliya para maghihining, guya ako mong. Paikatong, nabatian ko tanan sa MOR, dyang, Maninoy Wonderlana, hanggad gid pasalamat kay Jaren na nga sabat sa problema ko. Teora na ako nagi uyang kachimpo. Nagamit ako da dayon kang Maninoy Wonderlana nga ra. Ginaplas ko sa nawong ko. Tuod gid man ta na ra. Epektibo gid man Maninoy Wonderlana hay ura gani malabutan sa kasimana. Naghining roya guya ko. Nabuola na mga bugas-bugas. Pati irong ko, kiray ko, bibig ko na dura man. Limpyo do gid aguya ko. Hanggod kita na pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Itsura ko talaga doon ilyen doon. Urat ilong, urat matawa, iti bibig. Urat may nabilin sa guya ko. Ganit na rekomendar ko kay kaninyo ang Maninoy Wonderlana.
4: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
6: Tinunto ito ah!
7: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: mani mani.
1: Mig, halin sang soltero ko. Hastangan ng asawa ko. Aray ka man di Japon, nga baligya man eh. Wala gina sinso?
0: Hindi ko pag-underestimate, le pre. Ha, isa ko kabata, pre. Aran na sa UP.
1: Ah, sa UP? Ti, ano na year to sa bata mo ay? First year, second year, or third year?
0: Away to siya, pre, ka eskwela. Kabaligya man mani eh, ah. Ano pa bihay?
2: Aba! Puwerte!
3: This is the sound of Classic FRC.
4: Classic FRC.

0: Inom, inom ka sunang inom. Ah, inom ka sunang inom. Baro banggi inom, magastos mo ka na.
1: Gastos? Na teka.
0: Anak?
1: Magastos mo ka man baga. Sige mo bakal make up?
0: Na ano man? Nagpapagayon baga para sa imo. Ganyang kita kamahal.
1: Ako nag-inom man. Pare ka gumayon. Magkano sun ka kaya?
2: OMG! Beauty and the Beastie!
3: Shrek!
4: This is the sound of Classic FRC.
5: Classic FRC.

0: Kano!
1: Kumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Siya may nagmaoy ron, pati mang alinggogoga. Hastang yabaga mo kanta, por yagaba. Yabag, yung kista ng yabag. Bisan siguro mang luwa na, pati yabaga. Ay, dako, kinsama yun din ng kanta-kanta yab. Ay, paghilom na, yabag kay ka. Batuon sa kami.
1: Hang! Bisan ang bato diha!
2: Padamay.
1: Hay ka na! Ayaw tago-tago, nagitanda ka!
2: Darling! Pagkanindot, ikaw dito ni Kanta, darling.
1: Oh, ako to. Nga naman?
2: Ay, wala, darling. Pagkanindot, pwede magtingog, darling. Tintilaw kayo. Abigin akong CD to, original. Abigin akong sarahiro ni mo ito. Ikaw mo na yung pagkagwapo ni mong tingog, darling. Papilong tikas tawag ng tanggalan, darling. Para mudaw ka dito. Uli ka ba, tingog na ako asawa. Isang tingog. Pero kabaw ka, darling. Kating palakpak nila dito sa imong pagkanta. Bisa gibugo, tonto.
1: Ah, mo ba? Alin din rin, mag-duwit na!
3: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Susundin na kita doon.
1: Ha? Huh?

0: Huyawag balahibo ning parota, oy. Hoy, parot, unsa may talent ni mo?
1: Ako? Kung birahon ni mo akong walang atiin, bukanta ko. Kung ang toong atili mong birahon, mutula ko.
0: Ah, ngayon. Kung doon ano na kong birahon na imong doha katil, unsa may tabo?
1: Aw, agbong ko.
0: Pagdamay.
2: This is what Classic FRC is all about.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Ang amo labang remission dere 150,000.
1: Ah, mahal na din yung dere Lito. Uy, usahan man yung akong kwarta dere 75,000 ramani. Tagusto naman niya remission yun. Way hang yun diha.
0: Agkuy, pasinsya kayo. Palasya gina sa kumpanya. Ingani na lang, nakoy na huna-hunaan. 75,000 katunga raman as 150. Ang buhato nato, ihapkok la nato. Kamu na itiwas loto sa inyong balay.
2: Ana.
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sarong eksena sa daraga.
1: Uy! Uy! May no parking sign ba ka dyan? Ate, ang ka dyan pa park?
2: Amo tabi, sir. Kada kalo gali isang karatula.
1: Di mo na, hiling!
2: Amo tabi, sir. Nakita ko, masarigon gani. Ang problema, sir, ta hindi ko'y kanakita.

0: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
1: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Makalagot yung kaining jeep dong ba? Oh, ngano naman sab? Alang, muragugma na ko ni mo, dili masuklian.
1: Ay!
2: Ana!
3: More music on my only radio. Now,
4: more sa gabi, Express. Mama.

0: tayo sa mo?
1: Wala ko kasabat. Blanco bi ang mga papel ko.
2: Hala, blanco man akong papel. Masi ang balo ni ma'am, nagsundan na ita.
3: Bow! What the?

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: I have a trivia. Ang isa kuno kaadlaw, may aras ang 86,400 seconds. Kaya anong labot ko? Sa trot lang, makita ko pala ang imuyo home. Kompleto ng adlaw ko.
5: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
6: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
5: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa MOR. Ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: About Fact Testimony.
1: 'Yung angging, nag-sari-sari store ako diri siya may kabunsyel. Kabalo ka, sugod sa nagpatakot ko di bala speaker sa akong nga sari-sari store, tapos ang ginapatunog ko na inang MOR ng istasyon sa radyo. Sugod bala sa to, ang mga tambay di sa akong nga pirmi nag-inom-inom, nagatagay-tagay nga mga kagahod, mga kabaho pa. Wala na sila nag-inom. Nagkanta-kanta na lang sila, at ihambal kumayo managari parang atay nila hindi magkalaguba. Ah, pero nagamakal man sila gyapon pagkaon, ah. Pero asta na lang dira, why na sila sambisyo? Nalipay ako, kaya mga anak ko naman na sila. Lumayo, manigaling MOR, ah, kaya rehab lang siya. Ah, mauna man ako na, ah, mga rehab man siya ang ako ginawinakal. Ako gali si Chay Angging, bakal ka mo di siya ako niya tindahan, ha? Wala na di mga palahubog. Tungod sa MOR, Shalbar, ginang atay nila, magpasalamat din sila. Abaw! Parche!
2: Bob-puente!
3: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
4: MOR Classics.
5: More music.
4: MOR Classics.
3: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. Pinoy.

0: Uy, hugo tanah sukalunggay, tamagulay kita, udto na!
1: M.O.R.
2: Pirmi na!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Kung may si Butyok, 24 anyos, sultero. Sang wife ako nagkagamit sa Maninoy Wonderlana. May nagtubo din nga bukol sa ilok. Kung sa may tuo kong ilok, wala. Di mo na nga daw inumul, guro ka dako. Amo na nga ang kamot ko. Hindi ko mabutang sa paidalom. Pero may lang naghahakyaw ang kamot ko. Bisa maglakad ko. Kabudlay kay naghahakyaw ang kamot ko, wala. Kung may masugta, gani ko nagalikaw sa ako. Kaya habi ko sumbagun ko sa. Pwede siya kabalong nga nagbukol galing ako nga ilok, wala. Pero paggamit ko din sa Maninoy Wonderlana, kanagabi, ginauro haplas-haplas ko man sa lawas ko eh, kag sa ilok ko man. Kadali lang pala siyang epekto eh mo. Uy, gani ito isahan ka oras sa pag after ko nga pag-apply. Nag-epekto dayon kay may nagtubo naman nga bukol sa piyak ko nga ilok, sa wala ko nga ilok. So namigid siya, no? Kay subong ang bukol nga sa to isa lang ara sa natuo ko nga ilok. Subong duha na sila. Ara na sa wala ko ang bukol man nga isa. Amo na nga ang wala ko nga kamot, hindi ko naman siya mapapanaw, ginahakyaw ko naman. So balance na, no? Do ka namin ginsang epekto. Kay subong maglakad ko, do ako nakakamot ang nagabayaw. So kinarekomendar ko ginsin niyo ang Maninoy Wonderlana epektibo git. Basi-basiling ka mo scripted niyo or basi binayaran ako. Uy, wala, no? Ipapanyapunan lang ko na nila sa may tinda lapas, oh. Amo lang na, wanda mo kaya salamat.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo git ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Tinunto ito ah.
5: It's throwback all the way. All the way. In an all flashback Sunday. MOR Classics. More music. MOR Classics. Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
6: Manila style.
7: Disco.
6: Novelty.
7: Jukebox.
6: Standard.
7: Ballad.
6: Folk.
7: Country.
6: Rock.
5: From the year 2000.
1: MOR. Classic.
5: The 90s.
1: The 90s.
5: The 80s.
1: The 80s.
5: To the groovy 70s.
1: 70s. MOR. Classic.
8: Remember this golden classic.
5: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
9: With an extra serving.
5: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
1: Classics.
8: Playing the hits of yesteryear just for you.
5: On MOR.
10: My only radio.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Ang pagmo-move on para yung paggising sa umaga. Mahirap, pero kailangan.
5: Hugo pa more!
6: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
7: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
8: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: o sa kaadlaw, nagkita ang dentista o ang iyang pasyente.
1: Babe Ganor, we have no choice. We have to stop seeing each other. Halata na kayo ta sa imuhang misis.
2: Ha? But we love each other.
1: Ulagi. Pero nahot na naman tagpasumangil. Kay isa naman lang kabuok ang imuhang ngipon.
2: Pagdabay.
3: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
5: Easy.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Nagapangita ka bala sa hotel nga komportable kag malinong? Yari na ang hotel nga dapat mo istaran.
1: Hagnup Hotel and Convention Center.
0: May malinong nga palibot pareho sang sementeryo. Matawhay, wala gahod kag distorbo kay ang tanan nga mga hotel staff namon puro murto kag maligno. Ideal sa nagapahuway kag nagapaaromatay.
1: Hagnup Hotel and Convention Center.
0: Ideal man sa nagahiwat sang ila Halloween party kag mga bilasyon sa patay. Para man ini sa mga tao nga malapit na magbulag ang ila kalag sa lawas kag magpahuway na sang dayon.
1: Hagnup Hotel and Convention Center.
0: Yara na hamtang sa likod patio.
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Oh no!
3: Ano ba nga di ba kawagin ay?
4: Nanay Korta, imuhan na
3: na. Esa, hey, yo!
4: Pahala
0: na! Korta ni Malita. Buhay na son lagi po ka no. Pagari ko ni Taya Blasto. Pero nakakwarta ko.
5: Pwede na!
0: Panamay, ang ako hanggangan.
5: Basta na!
0: Ma, kwarta ko no de.
5: Kwarta? Ako anak. Imbina ang kwarta.
0: Para ni sak. Ako ang imbina lang, ade.
5: Ako anak. Ako ni. Ipadala ni sa akong uyab nga foreigner. Kabota.
0: Ba, sa kuha na gibilin.
5: Ako alagi na. Kung naning abrihan dito sa sulod. Kanindot ang aning bag. Mahaluan.
6: Mangadlaw, mga sir!
7: Mangadlaw!
6: Oh, namoy nakita din nga nagdalag malita.
7: Lalaki nga nagdagan-dagan. Ano nagi?
6: Oh!
7: Tan nga bag.
6: Tama!
0: Isa, sir, kana ba nga malita inyong pasabot?
6: Asa! Kana! Mauna ang malita nga mong gipangita!
7: Mismo!
6: Ah, ikaw na gulit! Imuhan eh!
5: Oo, balikbayan tingali ni bago lang ipadala sa kuo.
6: Arestado ka!
5: Unsa?
6: Nagupot kag mga ginadili nga droga.
5: Sa droga? Kwartang sulod ani. Gusto mo mamakishare mga pulis?
6: Droga na! Abrehe!
7: Abrehe!
5: Aniya, ukbo na ko.
6: Droga, sulod!
5: Kadagang bitsin!
6: Oh. Positibo!
7: You are accessory of the crime. Nasa imong posisyon na mong bag, busa.
6: Dakpa!
5: Actually, dili na ako ah. Kaning nga bag, di ba imuha ni Kanor?
0: Usay ako ah. Imuha na. Ikaw ang di ko kabaluan na check. Blind, jugay ko ng mga butangan na.
5: Ah, dili. Sang blind. Bago na kong abot riyan check.
6: Ah, dili na. Ikaw ang nagunit. Imuha na. Dak pa ni.
5: Ah, dili lagi na ako ah lagi. Kanor, di ba ikaw ang nagunit ani ganina?
0: Chip, dak pa ninyo na check. Kaya adis-adis ko na ako ugangan. Wadyo ko kalimutan niya check.
5: Sang adis-adis, Kanor. Tabangi ko.
6: Dak pa ni.
5: Pag-explain nila, Kanor. Dili na ako. Wala ko nagadrug. Adik din gagawin ako. Dili ko adik. Buhiin ko. Kanor. Gusto nyo ganun mo pala yaso din sa balay. Bawa na pasangilan ko rin mo.
6: Dak pa na.
0: Dak pa na. Adik yun na, chip. Adik na. Yes! Nawala na yun ang akong gangan! Yes!
6: Naisa!
0: Yes, sir!
6: Namin nalimtan!
0: Unsa ba, sir?
6: You are accessory to the crime! Mag-uban mo sa imong ugangan! Tara na!
0: Ayos, sir!
8: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: MOR, My Only Radio. Binabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My Only Radio.

0: Oh, praise Mrs. Nakalaka diet, kay gusto niya ko nung magniwang.
1: Oh, timayo na, pre. Hindi ka pa na, sexy si Mrs. mo. Tanong pa magi para magniwang siya, pre.
0: Pre, naghala siya ka horseback riding. Adlaw-adlaw. Matag-adlaw na lang, pre. Horseback riding, no, bre mo?
1: Ti okay. Ti nagniwang ni Mrs. mo, pre.
0: Galimbogan yung ulo ko, pre, kay akabayo na mo niya nagniwang.
1: May.
0: Puwerte!
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글
0: 구글 구글 구글
4: Buti pa yung ulan, tuloy-tuloy lang. Pero yung pag-ibig niya, paambon-ambon lang.
5: Who got that more?
6: You're listening to MOR, my only radio.
7: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
8: Wow, thank you ma'am.
9: Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
7: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
10: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you More sa Magdamag.
7: Galing-galing ni Kuya.

0: ay problem-solving piyot.
1: Kanap itong 0 plus 0 tay? Ang answer kay 0 mong pwede ay no?
0: My...
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR! Dying, dying.

0: MOR, my only radio. Binabalik natin ang mga night shift.
1: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Nay, nay, mabakal tablas ang pusil-pusil, nay. Gito nga, tirohon ko si tatay.
1: Ay, hindi lang ga. Bad na siya.
0: Ati, kun amo, tirador na lang eh. Parang tirador ko sa guya si Manong.
1: Ay, hindi ga. Bad man na siya.
0: Ati, ano na lang eh. Manika na lang, abi. Pwede man.
1: Ay, very good lang ga. Nami na siya.
0: Mayo man to kay gudong ang pisanta na kahiwit nga tigulanga ka.
2: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

Lumilipad at ko'y iniwan mo pang di pa ginawa mo pa kung tanga.

0: 구곳
1: 구곳
2: 구곳
3: 구곳
0: 구곳 몰
4: Brad, bawal po sabit dyan sa jeep.
2: Oo! Alam ko namang bawal eh! Pero ano magagawa ko? Mahal ko na eh!
5: Hugotamor!
6: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya! I listen to more sa Magdamag on my only radio!

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes.
0: Aba, in the mood sa duty ah.
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy, take it slow. Kapiling ang my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, umpabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Yes! Daugan kong sabong. Nakoy 2,000. Ah, husto. Kaning 2,000, irimit ko ni sa kong asawa. Para di po siya mukaringga. Kaning 10,000, ako na ni. Taguan ko rin din sa yubak sa kong motor.
2: Mang Kanor, manghiram ko ang motor.
0: Ay, Bibi Boknoy, kamusta? Nabanhaw ka do? Iuli, bayadayon do ha? Unya paghilmet, gamitan ni akong helmet ng murag naog predator. Antong sa lang ang kakatol sa ating ani, kaya pa malabi.
2: Salamat, Mang Kanor. Ayo.
1: Oh, Boknoy! Nalagi ka!
2: Auntie!
0: Oh, Boknoy! Abot man ka dayon, abin akong imo pa ng gamito ng akong motor.
2: Auntie, Mang Kanor, kanyang iuli lang na ko ng 10,000, oh. Nakita na ko diri sa yubak sa motor ni Mang Kanor. Kibasig mawala ni ba, makatapal unya ko.
1: Ha? 10,000? Naadi ka tinaguan din ha, Kanor, si muhang motor?
0: Darling, bau din ng 10,000 nga akong ihatag ni mo. Nalimtan yun ako sa akong yubak sa motor. Siguwang na dyan ko na. Mayong Boknoy, kay mong iuli pagkabulta. Doon ni mo mataan ka, makalagot ni mataan. May paywati kang ipahiram ang motor.
1: Ah! Nalimtan yun ka, ha? Nailagin di ako ni Mokanor.
0: Ayaw nagyaw-yaw na nalig. Ibuha na ganin na tanan.
2: Mang Kanor, mahiram ko usap sa motor, ha?
0: Iuli na motor. Di na ako na ipahiram. Wala na yung gasolina. Pagpuyo niya. Ikaw matakaw, hindi ka hinungdan nga mo, ha? Ujismen.
3: You're listening to MOR, My Only Radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Kalain mo ito sa damgo ko kagabi, pre man.
1: Ha? Nagdamgo ka? Ano nga klase damgo, pre?
0: Nagdamgo ko na ko, pre, nga buktot ako. Nagsakay ko sa barko, adjusta, nalunod ko ng barko, pre.
1: Ah, gali. Ti, ano na yun ang tabo, pre?
0: Pagkalunod sa barko, nakita ko kuno sang bagis. Ubos yan na kaon, pre, mga upod ko. Pero ako ay kang kaon mo, tingalagid ko mo. Pinamangkot ko kuno, pre, ang bagis. Bagis nga wala mo ko kaging kaon. Abi mo no sabat sang bagis, pre. De, into apa ko da, abi mo ay ko kabalunga. Butiti ka, butiti ka. Ano mo ko hiluan?
2: Abaw! Puwerte!
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Kid.
1: Pre, pre, tayo ragol, pre. Oh, magalur. Ikaw ba? Kung saan man to'y magigatag-gatag-chismes na pisot ko na ko? Uso? Magtarong storya, pre, ha?
2: Huwag ko nag-iuna naman, kanur. Huwag ko nagkatag-katag na pisot ka. Ang akong ingon sila, ha? Nga hapit na kanto, Leon.
3: What you waiting for?
4: Umagang nakakagana?
5: Wake up!
3: Dito sa All Hits Carrera.
5: Tara na!

kasabay. Hindi na kameth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aki swag, aki chick, that ass too thick. Sa kapunta to the moon, road trip,

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Tukoy! Asa naman tong akong iro? Blackie! Blackie! Asa man to kong iro si Blackie nga puti? Nahamag yun to dinigani, ha? Kibuyan na po tong akong iro ay. Kapoy na ba kayo sige gukod-gukod na tong iro? Bisag asa na itong malibang, pataka na itong pangihi, pati akong habol giihian. Kanong kibuyan mag itong iro, apa? Tukoy! Blackie! Blackie! May balaan lang na ako kasi nagtanggal sa ikot at makatilaw yun sa kuha. Makatilaw yun!
1: Ay, Kanar! Unsay mo ang sigbagot mo, tinha?
2: Panamay, ang akong asawa. Ay, darling!
1: Hoy, Kanar! Gibuhian ako yung muhang iro kay banha kayo sige paghot! Nang reklamo na ito ang mga silingan! Anya, palag ka?
2: Wala, darling, oy! May ragyon ngayon mong gibuhian itong iro, ah! Salamat ko ni mo, darling, kay para makadagandagan po itong akong iro. Dito mo, tosking na itong kalikiway exercise. Nalipay po ko kay gihian niyang akong habol. Dugay na po bayawan na labhan akong habol. Makatilaw na po itong laba. Okay, kay ka, darling. Pandamay, wala itong akong iro ron. Ikaldirita na ito sa mga stambay sa kanto.

matipang halaman, may nag-aalaga, ikaw!

0: Ikaw na lang pinsi sa driver na lang.
1: Di ko, oy. Ikaw lang, Gob.
0: Ano ba uwa man ka?
1: Ikaw, be. Anong mauwa masag ka?
0: Amaw na. Mura magkakaroon pa, oy. Uy, kayo.
1: Aw, ani na lang. Dunga na lang ta. Sige, 1, 2, 3.
2: Noy, plite duha. Kabagyo, lugar lang.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: May lisensya ka ba? You're driving me crazy!
2: Maride!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Makakaunan siguro kung paborito ka ayo. Paborito kayo na ko sa katanan. Pang sosyal, pang mayaman. Dato na ba kong dagway? Chicken cordon pink. Okay, sawa na kayo sa chicken cordon blue. Pero mag-arito sa ako, mag-makeup sa ako bago kumukaon. Kaya mag-selfie ba ako daan sa ako ang pang sosyal na pagkaon. Mag-ilis ako para gwapa kayo ko. Hala.
0: Uy! Chicken cordon! Tama-tama. May nalagyan naman ko sa kong darling. Kigutom na siya kung kaunan na ako niya. Uy, kalami! Chicken cordon pink!
2: Kanar!
0: Panamay! Ang akong ugangan!
2: Anong ikaon mo naman ang ako ang chicken cordon pink? Kapalabak ang ako na! Nalipat lang ko kadiyot, imo nang isungkab! Sirog nung kikanda ko, patay gutom!
0: Ma, paminaw na ko. Ako nang italawa ng imong chicken cordon plink kay Basinunyag na ni Hilo.
2: O sa Hilo?
0: Tidon, usor bang Hilo rin ba? Ah, tilawang pa na ko usap, ha?
2: Unya?
0: Di pa na ko malasahan, ma.
2: Mau ba?
0: Mahalag ako maun sa dili lang ikaw. Kaunong pa na ko niya.
2: Saan naman gibati ni mo?
0: Ang sabor di action ko kalipong.
2: Ha? No, yun na yun eh. Punta yung inamong tubig. Ay, nanihilo.
0: Ba, napamatudan ako nga wag yun hilo ang imong gidala nga chicken cordon pink.
2: Oh ba, salamat ka, Nor. Kaya ako ni Kaon, Ana. Unyan na. Nahilo ko, madaot ko, matamot kong kamaot.
0: Sige ma, magawas ako, magpahangin sa kong sigawan.
2: Salamat ka, Nor. Nagbago na gina si Kanor. Concern na kayo sa sakuha. Bukong lang na ipilin sa akong chicken cordon pink. Punta na ako mag-silpi karun, Andy. Naisahan na po kung atong kurukong huwa to. Kanor!
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Oh, anak, kumustang imong mga grado? Tantay Tanor, ang importante, kompleto ang atong pamilya. Ang nagkaigugma ay ta.
1: Padabay!

0: baby girl. Happy anniversary.
1: Uy, happy anniversary din, baby boy. Ang tagal na natin.
0: Yung ani. Hello, yun na ba ka? Nahiling mo yung baby girl na nakaparada sa luwas?
1: Yan! Oh, yan. Baby boy, thank you! Yes! Oh, yun ba yung dream car ko? I think I love you talaga, baby boy. I love you talaga.
0: Arog kaan so regalo ko sa imong rambong chinilas. Arog nang gad kaan ang kulo.
1: Rambo, rambuhon ko ang mailing mo.
0: Paano mala ko makabakal ko si? Dengali kitang isarap na.

0: Sa sulod sang jeep, bukas ang zipper ni Kulukoy, kaginmuno sang babae.
1: Sir, sir, bukas ang city hall mo, sir.
2: Ay, tida, nakitaan mo nagtamua si Mayor?
3: Away ko kita kay Mayor, sir. Pero